ni junni yit te japp lu yar may la yit legi nga gis junni yarot borom bu yar for ko tassax amu bi yaray tax ñu jël nit tek ca kaw diko naw ñak bu yaray tax ñu tejje nit ca kaw diko ciow jaayal sa adina jepp jende aljana yow jaayu bi yaray diko jende bi yar ta dal bi yar serigne touba neena gudd gi lu gudd la bu len ko gattal ci nelaw beccëk bi yit lu sel la bu len ko nexeul ci moy sunu borom wax ni kanu qalilan min al-layli ma yahjauna motax serigne bay jaxate wax ni yow mi nelaw ta xamoo sey mbir na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo sok mujj na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo bis pench bo fa layo da nga yayam dañu la yay mo na ngay nelawé yow mi nelaw ak xunne kay xaran te xamoo na ngay doxé kon sirati mo na ngay nelawé yow mi nelaw guddi jëm waxtu fajar ta xamoo naare ki aljana fofay jëm na ngay nelawé serigne touba masna wax serigne malick ndjay nel ñepp ñu julli sefi takusan ba musulmale ni masamba mbolo mi ndax ñepp ñew nañu mu ñu ko ñi ëpp ñew nañ dal ni ma leen woowon di leen yëgal ni yag diiw ma fi gattu ma tank waye jëf na ngeen gis wax na ngeen deg bind na ba fi wote leew nañu ma wote na ñi wuysi wacc nañ ma ci dess ñi wuysi wul wacc na ñoo ci dess waye dina len digal ndax yeena gi dem ci muddu jamono jo xamni jurom yi mo ci taxa muccu bi ci ndek moy nopi ñaarel ba di jekki ñettel ba jaamu yalla ñentel ba liggey juromel ba lo am do do defena ne jurom yi ku ci teunk ce lepp man na yewen aduna ak alakhirah serigne touba amna ko massa wax cheikh munu ko mbacke munu ko ñundé ku juk ku ne may sa bay ku deung nak xamuñu ci mom dara motax cheikh abdou hamd mbacke amna jëm ju ma sañu ci mom ni ko dama bëgg muccu wër guddu fan dem aljana cheikh abdou hamd daal di jël keuyit dar ko ci bindal batu hudan ni ko demal ci kulatan ci njangum arab mu tekkil lako bamu agge jox ko ko tan ci walu xam xam mu ni ko cheikh abdou hamd neena bat bi de bo ci saxé da nga muccu wër guddu fan dem aljana serigne touba masna fablo serigne sohaybu ay peñu soukeur muy yu bari taxawa dis am ci talibi ku juk nar ko jappelé ca lola serigne bi téré ko niko ken da mënta jarñu ci man te liggéey luma kon lool moy le serigne bi wax ci neuf du waqlam bi anal majda la yanalu ila bi qadri al kadbi fi ma qalu serigne touba neena na ngeen am kilifa tay nangum mu yilif len yalla xamal na ma ci lo xamni suma ko manon dem ji lañuy xaj ñaar jenn ji def ci dess kilifa nak moy ku lay digel di la téré li tax mu am solo moy xelum doomu adama matul waye kilifa yu bari ñoy jaxass seeni kër ndax jital rak ngir alal ginaawal magam ngir neew dolem ci walu wërse bu rak di nelaw do ko ñemé yé bu tardé añ nga may ko kuy genn taggu ko magam ni ci kër gi nga xañ ko lolu lepp ngir xépp ko ta man na am sax amul alal waye jikko ja rafetna fonku na la yeureum na la yow mi kilifaam xamna yaay kan ta bo démé borom alal ja di rakam lo bañ ci kër ga ñemé nako waye do wax ngir la muy jëf ci kër ga yow kilifa bu sa kër tassé ya ko tass waye nak ñi melni man xamé wuñu ki leen di digël ak ki leen di duggal ndax serigne moussa ka da wax ni waye wolof digël ko ak duggal ko xamé wu ko begël ko ak mbugal ko suñu dajé ke leen mbugal sukkal ko suñu dajé ke leen digël sikkal ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni la yablughanni ahadun min ashabi an ahadin say'an fa inni ahabbu an akhruja ilaykum fa ana salimu sadr sallallahu alayhi wa sallam dada wax nan ma ken wax ci ken dara dama beug fuma tabbi sen bir don ko feex deun manam buma ken jaxase ken nga jangi ci ni kilifa gune
warta doon ben nopp.